Anti bugwe online radio kwezeyo.

remember again, back over there.

0: waluja mkonzo mlati omenga akaliba kunyenge nemi nolia akaliba vilienge natacha lesele mirobabo haba kaliti wata kibundi walofunyo utiatifazo mnyumba na koma angomu ile tuko kati mseule umana wakatonda baila mnye ino odati mnande abaila mnande ino abevi debateme kumatevenza bauli ya mwenge mwishuko ulire kuwani utuazwa nukatu ukirawani so umwa ulatumula ino batu likiro mtu utuwa kwenyewa haba ilo mwine yogu watumula angana ino umutu mziru neyeyo mkalila kuwikula na kulolo muma isoza kweta marina bula unoe lalua mbu na chimbie na mnene babu ya vile wanyile wani okumbise chama utanka vila ku umano mwise kukuomela urumbe mbo urumbe wa omela laluja kukuwela kunjewa eto ufunile kuteko kulianga ku urumbe ulanjide babani mlange mlienge ku katonda wange
1: kape wala nasa minada
0: leo fule kote yeno liro yoku
1: era
0: oine mkagwa kowa mlango liyenge ku mgo uvele mali mlango liyenge ku
1: kawabaye
0: mlango liyenge ku jonyo he echo fule mlango liyenge ku bale mbale na ringi Esa wagiwe yetwalira mulundi bayi.
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya bayire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama. Mwali mwama mpologoma, mwali mwe bisolo bingi. Na yeru alirumo, ontama yali atambula. Yali azwa, kunonya chakulia, airaika. Atiana ontama onomu kutambula, haji mpologoma abamu sivire, omu kanyomba. Kalike mitali imbwa, ngo mpologoma oyu tasoro kuzuamu no korotia, okutwala kungaba mwiguire. Munango mpologoma yawo ino ntama, mpologoma natandi koku mukungirira, munango onjigule, enzale ndi wundi, ntama naye merero ku bigere bibiri, nakoba ati nze ti naikiririo kwigula, nakwigula, nifune biziwu, munango ntama naaba, mpologoma nageza koku mwegaira ati munange toyaba, onyambe uyambi onjigule ndi wundi, Munange ngoma ito ntama ni ebisolo bindi ebiri awo ebityo tibitegerekeka. Ntama yali abanalinge nyuma. Nakoba ati banange kanja bembo n'omusaizi ono. Yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye. Munange mpologoma yakobera ntama nti nze tinakulye era tinsolo okulya. Bakola kuwa wakandagano akakoba nti ontama AI gulompologoma tamulie munango ompologoma nateka kechinku mwati tinakulie ompologoma bali wanku mwigula obati engeri gye ali amalire naku omukanyumba nga talia yagwire mmamiro ga ntama tibatandi ko kayana na ukobere ntianga ngali ukwigulawo nze nti tondia tusaininga nokusaininga tuteka kuno kuteka kechinku mu anti aanze ndi wundi Munango mukasera akonga bali kuwatagano matayi ebisole bindi ni ebizira bitambula byakuona amatayi gali nguru biti bananga katwa twewonere kututegere nensonga lwaki omukakati akwaite onta matayi ni basembera era byali bingi ebisole byasembeire ebyasembeire ni bitandiko kuulya bananga niki onta matya onu mwajirirye bamusibire ni muulya nze ntye nakwigula Tondye nakoba ati tasoro kundia mbaine nankumu igula nti omusaiza mboine kungwa mamiro kale niye chemu twajirie ku ngaze nandi kwewozi yaku nzenti nkutasira kufero mu kanyumba omporogoma na uli abaina benti banange wa mamuona mutya banu bombona be yauli anga bombona bali bamutya onte ngatasoro kusalo musango guna gusalira omporogoma ombuli yali ati omporogoma ngatasoro kugusala ombaki mbizi ejo jojo na ngatigisola lero sombizi ngatasolera kimo okusalo musango ogusalira omporogoma nti gukusingire oterodi kubaya ali amaite eyaterodi aiza kubako no musali wo musango ebisole bisingo ungibyombyana byakobere nti aise tetweteko mu nsonga eji ndi tumanya jezwire ile munango mbisole byombyana byali bikali byabo maiso binu byegana etayede bakali bagwanga ino mamiro niye wazwera efudu owo mukonkoro yena yemerera kubigere byebiri ofudu ni ya ulilia nti munange nga mukali kusisinkana nontama obaire munda obaire nza omporogoma ati mbaire munda ofudu ni ya kobera omporogoma nti munange kade tukangeyo oiro munda tuono uziwo ubao okukaisho kulukenza munango usiru amporogoma ya ulisisirie amagezi gafudu yenanga abamunda ere yayingiro munda ofudu naiza na igalawo yali yankwigala wati ebisolo byombyo na biwulia nti mukakati teto okolero otya nti kibaire kyetagisha kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timmaite kiri kuiraku yandi malire nakuimeka ngomporogoma akali kwata onte ngakali kwatomboli ngakali kwatombizi osoro kuona nti ensonga te ukwata ku olo kubateri kuniwe kibibi no kuwagire kintu ekibibi nti olo kubatiki ukwata ku eizo kisoro ukwata kuniwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, babeerumo okibumba na mukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mulyato inene nataka someko lwabi. Ndoze yabere akoba nti yo katumutayinza okumuwona nga ali mulyato, yabere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mulyato. Museega nti ddala ddala Oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona, alimu olisisiye olufumu luno ng'Oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpunga gunene gwiza ne gufuwa ino, ngeri gumpunga gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agana agabumba gatandika okususuka mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, natandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo ompunga ono. Abagimba ne bawuugulya.
2: Naana weine ng'etuli omu bugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona! Yona! Oli aina!
0: Bawera okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke, osenga ogasaniwo, tufa tuwaawo. Naani we, ozwera yaina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biza kuni nze, mundi yaka mu maizi n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Mpunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate, tumulutye mu maizi.
0: Babeera okuwona ogumpunga ne guwaaku. Ali mu maito kyabairewo, ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikirya gwabaire gunene ino omu kidaakya gumale. Kintu nikyabaire kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we, nakoba.
1: Nakwesenga era naakolera nga byona byona otakanza okukolera. Mmaite nti niwe wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale tosesema Oyona kuyitale. Saizi yazwire omu maizi okubukalu, natandika okwiruka mangu yino gye bamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabagirira ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bona bona abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba abasaasire n'abawenkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

Radio. Auntie Bugwe online radio, kwa izeyo.

0: 我说不过不离人有听着的人我买到文班走的人在那帮我没有人那我也把这么多人了爸爸我就叫我可怜的人家我问的我让你听我跟那个鼓励的怪兽我让你听我鼓励的就是那公开的我印着鼓励的唱歌一路把人扒了我给你的人家真的不买机我给你的人家我这些人不知道我可不那么开心我就让他回办个我们怎么走我们在家过来我就给他们一半人啊过来过他们一半人你那是吧你那是我啊你是吧你别看你的东西啊我不来怎么来我们一半人啊这样你那个地方你这地方都一样呀白的光把古人的给啊这我古人的给这么久为止来这古人你把古人的古我的木干的我的卡的木干的路Wale mkwele mwinao Olo mkwele natuga kuu Wawla tumlaru swahili Atiwewe Kungu waraka Sabu wa pesa Alifu isirini Kama unakata Uzima kwisa Funga yeye Ebu nyonga sana Kunja Kanyaga Baku ninaku Baku tiankula Baku tulionya Baku lugalia milioni Baku omuntu mzivu okulanga kibanja iyo dagula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama vundili ama gongolo esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizele lwakirilo anonia womiwo omuntu mzivu okoveri yoyo mkari ole tokuchalo aizawa yambe Owalu gamba ya liu na wile Ati mwalewe bakali ukula ula Akutaka ya firaka uka Ya kari kama kari wera ya talu Baba ya mango kutuko mwala menye ikoti ya taa Oya wewalile na liku ilamu Omuji mzibu mkato wange Ntumula anti Alengene kubila ndongo Obitanga bakai gabali kukudula Tatame vidingidi Ndi aluna chikumi ya mwize mwenye mbeleku Na yefu nilo mtu alo Olukuli na mango kwa kase maigolo Omotu mziru Kachi inze kwa vanti Waluja mkonto mlati Omenga akariba kunyenge Nemi nolia akariba vidienge Na ataki anasele nilobago Aba kaliti wata kibundi Walo funyote atifazo mnyumba Na koma angomu ile tuko kati mse ule Mwana wakatonda baila mwenye ino Odati mnande Abaila mnande ino Abevi dabateme kumateveza Bawuli ya mwenge Mwishuko ulire kuwani Otuazwa nifatu kila wani so Mwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Aba ilo mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Na yeyo mkalila kuwikula Na kulolo muma nsema kweta marina Bula unoe Na luangu Na chimbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utanka veraku Umano mwise kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Laluja kukuwela kunjewa Echo funile kuteko kulianga ku Ulumbe ulanjide Sabani ulanje mulienge ku Katonda wange Kape wala nasa minaja Mbeo fule kote yeno liro yoku Mera Oine mukagwa Kowa Mnango liyenge ku Mgo uvele male mnango liyenge ku Kawambaile Mnango liyenge ku Yo niwe Echo vulele mnango liyenge ku Nare mbale na ringi Nesa wakiwe yetwalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo ebisolo bya bayire bingi nga muli mwente muli mwempala muli mwengoina muli mwamambizi muli mwentama muli mwamampologoma mwalimu ebisolo bingi naye lwali lumo ontama yali atambula yali azwa kunoonya kyakulya ayirayika atya n'ontama ono mukutambulatambula ahajo mpologoma bamusibire omukanyomba kaalika emitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwegwire munanga ompologoma eyawoyina ontaama ompologoma natandika okumukungirira munanga onjigule onyamba onjigule enzala endiwundi ontaama nayemerera oku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirye okwigula enakwigula nifuna ebizibu munanga ontaama naaba ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba onyambe uyambye onjigule ndiwundi munanga engaomaita ontaama niyo ebisolo ebindi ebiri awo ebityo tibitegerekeka ontaama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanja bembona omusaiza ono yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye munanga ompologoma yakobera ontaama nti aa nze tinakulye era tinsobola okulya bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu ati aa nze ndiwundi munanga omu kaseera ako nga bali kukwatagana omu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye tweboneleku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwaite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagiriirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasire okufeera omukanyumba ompologoma nawuulya bayina be nti banange wamamuwona mutya bano bombona be yawuulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala ombaki mbiizi egyo gyonjona nga tigisoola leero so mbiizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite eyateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeka mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munanga omu bisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba omu maiso bino byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaiso kuuluka enza munanga obusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingiire omunda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga tewukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gwe beeta nti Yona, nga beerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okukwenda wa kibumba, nairuka omu maiso ga kibumba, nangira mu lyato inene nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona ng'ali mu lyato, yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Alimu olisisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuire ino, amaizi gejumbirye ino, agabumba gatandika okususuka omu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gabulaweezye okumalawo omupungo ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine ng'etuli omu bugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona! Yona! Oli aina!
0: Baabeere okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke, osenga ogasaniwo, tufa tuwaawo. Naani we, ozwereyo aina?
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire obwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biva kuni nze, mundi yako mu maizi n'olwabi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Omupunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate, tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo, ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabe gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba.
1: Oo, nakwesenga. Era naakukolera nga byene byene otakanza okukolera. Mmaite nti nyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale, tosiseme Oyona kuyitale. Saizi yazwire omu maizi, okubukalu natandika okwiruka mangu ino gyebamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabwe gyiri ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bonabona abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire n'abawenkabi alina ekyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.